one si fifo de sen kamia me bu shiafo. Muti ko ba mani yese nana ye diye ne siye ba bi yi namba. Ye vi ye juma. Ne so enso kache se me damwa sinya min shinamo. Ma yadiye pa. Si mo kumi mo bo mo jine me ho. Mon konko she mu ye mate se bwe nu ye niti fwo pa. E ti wani kwe na wu hono no. Wami fye ni ye pa. Nu wu bebiye ya wakote. Bebiye ya watina. Wom na me kanchi na me. Na me kanchi na me. Na me chi ma peno. Abre ho. Machi ma peno. Du dan sa si bi owo bi ya be ma sa fo ba chi ya peno. O wa no di o de beka. Le mo sa ba ye ho no. Ma sa ye urade. Se nya me bam ba du obi si ya e de. Din na nan wo ka wo nyum ma num no.

fire, more fire. Me ba cho sa wo tika yibu nkwadia. Wo tika yibu nkwadia. Wo ti fire si fo ka ni mudia. Mania me se more fire.